0: Wabi Afrika tiwa lingana tikoli, kubela tikolera aikimundo na yako drotie.
1: Kolera aikimini suni kubela so aikigana legeti sasa anga na legeti dingo. Tongana za tongana tereti mo iyo pepe na tikite nguye mo ikikui. Aikimu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aikina kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aikina legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na molenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala nyongi nzoningu wala ngu sosi atuku yoro na yani, ala kworo lakwe pekotia kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamolenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduru.
1: Ndali tikpa li kweti seni ipika singa senge senge na nzo hoko so aikiduzduz.
0: Kobila ti kolera aikifazo iyo. Pingo tere aikiso afini. So aikitongo mbila tindu kwa ikbenagwe so bata inti seni. Ngana zo so aikimu mamboko nalu.

Muripitaki, na mga rin kinapate sa Kamarorogo, number one, de nga po ngayon. Okay, kanta rin nga po kami ng sumaka. Ni Karoy, tabi ang mga nasa pangamugiri. Wala Karoy, makinta po ngayon. Kaya ti Karoy ka naman, de takawa po ngayon, upin mo ano nga, suray, wukat nga, upin mo ano nga. Nakatinabi mo, daw na nung ikin ano, interview kayo. Ti Karoy, mga musu. Ano ni from my tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga tira po nalang, mga

Sena mga na ara wow kaya kausus nuko na ane nepo yaki pasa mga nepo na kontong wala ng mga karikita na pasi na kaya ng kanwanta kaya na po kayo.

Awando kay Alan Jackson may kuna na ni Mercury Blues o sa kuna na ni kuna na to kuna na yun ay Shania Twain may na sa mga kanina nga rin na mga wag.

amni ne wa ke dui he yo de bare ma kan wa na men de goto ke na makuri bu gente mauri ya khati yore ke de manga na rete be na du mi ya ni de ro ni kira ke pe ko go o wa te ai o ni mo ne na fina de tau te ka ni usiran na non de uram ka program office ya kame twa ki men de bota ki bu gente mauri ya khati yore ke pa te pe ko go ya ki ka antena ki ri ya te ni ne pon to wa na te ka hanga ro te mer ru mi ya te ni ne o wa te ai a ke bu ni ye Yesu ngo ko tenga ko me wo pa irion te wo te ni ngon mai siya tai nei ne akia sende ke te ka nga nga yo o wa kia pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa wo ar nan na pa kiri pa se pon te meto an mai si nga ina te bi ko ko na ki ka dan nga kiri ya tai nei ne akia pa ka yeri ki imerna te puina na kon te puina ruwa wo tiriri ki aro ri I bu gente bi ko ko pon men wo pui na kon te puina me wo tiriri ki na mera nan te kari ki a te nu na kon me wo tiriri ki I bu gina pa I tuai ta uroi na patan te ti nei ne na kon te ko ko aw a kon ndi ka ka nga ngai kai na kon te ai are bu ngiet le na ki koro unan te ai le na ki ro ri da wa watana kana I bu ngiet te ka nga nga ni le ke me ana tabu ni ge ge te ai aw ai te ka nga nga ni le ke me ana tabu ni ge ge te ai I bukini meru ngin te atai neine, ade pi kukou, o anda kaire kaire una. Kini ta atan dara, inanoni pi kukou una. Aki ta unara ante aine, nta inti pi kukou, o atipung. Kairo takin antena an norak, tesine imu intipung. Ro takin nara iyang oti aine imu intipung. Aki ra unara iyang oti te inaine ade pi kukou. Ari eko na ane karikia, me meran nara iyang ot, ke orakin te iyang. Ere kaire una te kani kakakorua. Uruakin nara rire ime ane iyang ot, ibukini kapayana na kontai, aika anarako. Kana na komenti piko ko aya ki kanda nga ki. Te piko ko aya ki kanda nga ki. Ile ki ina non ta inte mengi. Ke ti ya ki ya ngoroi imere nan ti ta ina ine. O ti ta ina mane. E pa kana ri ki ya nu wa bui. E no ra ki bagiri ba sipon to ngona ibo ko ne pente bete be ki e nan mai ste piko ko ri ya ta ina ine. Ni ri ga ri ke men ne ran ti ya ngari ri. Yo on ti ra yo ner ko wari ki ti me ta ta. Yo ni ka won ti te ko. O kare ki ente sebe sin ta ina. O ante ta bo ri ya na kaina no wa ki. O wai bon ti me me ki te me ko. Kawari yana klinik ti onora ki bugin karkiente ibu pop ibukin te to kwante ti gogo ala ki kanda na ngaki ni ti no pure ala ki meno apo kuna ni kapungo na te basin at the emergency contraceptive pill tenu wat te pom imin te bota ki te to kwate bi gogo ala ki kanda na ngaki kawara ti klinik ala ku khan na ngaya o telefonia awo wo wa kia na kia pona ibukin program telefonia awo wo wa kia aya kia pona ibukin program ukoi ada ukai na noti bobo kandaba atikelori

0: falatu tatuka inga kua osakuleva minuta e fan formalua ki te holavalu e kua hokomaileve ia te temi vai vai manatu a tatuka inga uhinga pifuki pa mo te kupusinga lea o te ahu eni eni fuki ko tauhi o fa ma uiet fang mani e ke to whakatahi whakanga tonu i te laini o te telefoni pa mo si i talavu eni ko Emelano Ngata ko ia Emelano E au whakamalo atu kisi o Maori e te pongpongi pa malo foki mo te whakawhainga fuamai pe o te kumilongo.
1: I foki, malo pe e kasoangai, ngā tō Maori mo te maoto pongpongi, se e ki tō tuangane ngā hu, sa ko tō Maori, mo te tūlaki pe te ngā hu e.
0: Iyo. Ko se aku whakalavelave la e Melano, pe e ko te ala i atau ia whaahinga mahino ki te uhinga o te kupu singale aini a tātou ko tauhi ofa.
1: Iyo, malo kasoangai. Au tuku whakanono atu pe te aronga haki i mao mo hiki taf, uhinga mo te kupusinga te tahi ofa, tō tono puki mo te ahoa emi a te whakateritoare kato amuna ki rotu tiei, ko te kupu tahi ofa, ko helangi aha whakamanatu. E te tō kui mo ni tangata ni tō fatua ki mo te teo i te konga ni ke tō pao rifi maari e te lakanga ni. Nā te tōnga ni te aronga, tāra ka mongo tu hinga mo te kupusinga i ko te tahi ofa.
0: E whakamalo atu ia e Melano ki te anuanga o si i vai vai manatu e auto e fia ilu e mea furi atu pe e tawhito la he mahino e kato tuho hape ki te anuanga o tu whakatutu a koto e whakahoko i fitu ngā mamahi.
1: Hei, e ia Maria Lepa e ke longo ini te pungpung e tawhi longo ini te pungpung muka e rotonga pe te whai o te uteunga ki te ringa te ke uteo ki te apaka te toare.
0: Ko te ala ia te u whakatutu a ia koto e Melano?
1: Tu pe ga tu ki pai ngau ifa ka ho kwa nei te hoata
0: io
1: e ko se a tu ki pai ngau ifa ka fino ko te uruto ko ko toi muta e te hi tu ki pai ngau a ta fito ele mo tu ki me ko ka ho ko tu fana
0: io e fa ka malo tu ya e Melano Ngata ki ta luanga o te tali fe hui e tu ko tu na ie pe hina au fa ka amu pe ko ha po po ki ofa mo o tapuni leva te aluanga o si felongo i telefonia ta ua whakahanga tonu i te lati uwea mufutuna.
1: I foki, malo kaso. O te aronga pe te whakaamu kaso. I tau ki ke mau te aronga te tō wanga i whenua. Ta ke ofa te ari te tuku iso i he whakata ki te mohe. Loto, hui ki te aronga te kitake te tō whenua. I tō riri ula ki he. Tō ngā ne tō mahani mai. I tō riri ula ki he mea pe kai. Nā pe kaso ngā he aronga he whakaamu mohe whakaa.
0: E tā nofo e pēlā Melano, e Melano Ngata ki te aluanga o te whakaamu kua ke vai vai mai, heo amanaki e tō whakatahi pēkiai.